Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kababayan, kapuso at mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kung nakikinig kayo sa atin ngayon, pumupugay kaming mga taga-Adelaide, South Australia sa inyo ng maligayang bate. Kayo'y nakikinig sa programang Halo-Halo Espesyal na linggo-linggong sumasahing papawid kada Huwebes ng tanghali mula alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng hapon dito sa 103.1 EBI FM. Sumasa inyo akong muli sa inyo sa Huwebes na ito. Si Norma Hennessy po ito, ang inyong lingkod. Espesyal na programa ang ating ihahandog sa inyo nitong Huwebes na ito. Bago tayo magsimula, ako ay makikipag-ugnay din sa mga kababayan at mga kapuso sa mga nasa iba-ibang dako at sulok ng mundo na mararating ng ating streaming. Maligayang pagbati sa ating mga tagapakinig diyan sa kapit-estado nating Queensland at sa ating kapusong si Pina Pratt at kanyang barkada sa Mackay, si Evelyn Saragosa ng Philippine Community Herald sa Sydney. Batiin din natin ang ating mga kaibigang sina Leia at John Clemens sa Riverland, si M. Aguarino sa nasa Morfett Villata ngayon. Emma, kumusta ka na dyan? Sa ating mga kapwa-filo people, beautiful people at mga katoto dyan sa Port Pirie at sa Port Lincoln. Maligayang Huwebes po sa lahat at sa mga nagdiriwang ng kanilang mga birthday at anniversary sa buwan ng Mayo, maligayang bati sa inyong lahat. Sa iba yung dagat, maligayang bati kay Father Emil Cabunoc Cortez at sa ating mga kapuso sa Abra sa Pilipinas. Si Father Emil po ay ating masigasig na kasama sa ating outreach program sa Indio dito sa Adelaide. At mayroon ding mensahe para sa atin si Father Emil na dumating kahapon via messenger Miyerkules 20 ng Mayo na atin pong ibabasa. Pero bago natin ibabasa at bago tayo magpatuloy, tayo po ay makikinig muna ng musika. Ang musika natin ay klasiko o sa madaling sabi, lumang tugtugin na panghabang panahon. Timeless kumbaga. Narito ang unang tugtugin na pambati sa inyong lahat.

Ayan, balik panahon po ng mga baby boomers. Ayan po ang titulo ng ating tugtugin ay Sa Dulo ng Walang Hanggan na tinugtog ni Eddie Katindig na sa kanyang instrumentong saxophone. Madako na tayo po sa ating mensahe na pinadala sa ating kahapon ng ating butihing si Father Emil Cortez at ang mga kababayan sa Abra sa Pilipinas. Narito po ang sabi ng mensahe. Thank you sa ating mga donors sa latest delivery. Sa pamilya ni Dr. Dante Huanta, si Ginang Pina Anciano Prat sa Makay, Queensland, si Gloria Acosta Beverly sa Hong Kong, pamilya ni Amelia Apolinario Mark, Josie Arbon, Nita Lacar Portman, pamilya ni Daisy Tungpalan Asuncion, Ana Maria Vergara, Leia Clemens sa Riverland, si Diolinda Fewings, si Vicky Lapus, si Manang Anishansky, si Ann Kumahig at kanyang pamilya, at si Antoinette Hennessy. Ang sabi ni Father Emil ay ito, kindness goes on and the heart doesn't stop reaching out. Thank you so much, Manang Norma and friends from Australia. The boxes have just been opened po. Soon they will reach our beneficiaries. Enkindling belief, there is sincere kindness left in people's hearts. Hope for a humanity that's capable of empathy and love that knows no boundaries. Even as our national leaders paint a different, not so pleasing landscape or scenario. Rafael Cristan Lumatak Lambino happened to be around a working grade 11 student who belongs to the indigenous Balatok tribe from Danak, Bolinay. He happened to be around and became our first beneficiary. I will be dropping your parcel for Auntie Ami Pastores one of these days. Manan, agyaman kami, manipod kaunggan, tipuspusumi. God bless everyone. Hala, sa programa natin ngayon, ating balikan ang isang klasikong kwento ni O. Henry. O sa tunay na katauhan ay si William Sidney Porter sa Amerika na nabuhay noong 1862 hanggang 1910. Siya ay isa ng institusyon sa panitikan at sa katunayan ang O. Henry Award na taunang kompetisyon sa Amerika sa panitikan na itinatag noong 1919 bilang parangal sa kanya ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Ang gawad na ito ay hindi lamang naging bantog, ito'y kagalang-galang. Mula 2021, 20 kwentong pangkumpetensya na naisumite ay pipiliin sa pinal na pamimili. Ang mga kwentong tinatanggap ay maaring kwentong orihinal sa ibang lengguwahe na isinalin sa Ingles para isali sa kompetisyon. Sa ating programa ngayon, ating kilanlin ang isa sa mga bantog na kwento ng ama ng paligsahang ito. Ang titulo ng ating kwento ay Mula sa Upuan ng Magpapasada. Ito po ay unang bahagi. Ang magtataksi ay mayroong sariling pananaw. Itong pananaw na ito ay marahil mas nakatuon sa iisang layunin kaysa sa pananaw ng isang alagad ng ibang bukasyon. Mula sa mataas, umuugoy-ugoy na upuan ng kanyang taksing karuwaheng Hanson, titingin siya si taxi driver o kutsero sa kanyang kapakalalakihan na para silang lagalag na mga partikulo na mga walang saysay maliban lamang kung sila'y mga may pagnanais na maglakbay. Siya si Jeho o kutsero at ikaw ay kargamentong nasa biyahe. Maging ikaw man ay presidente o palaboy o magdataksi, ikaw ay isang pamasahe lamang. Pasasakayin ka niya, ihahagupit ang kanyang latigo, kakalug-kalugin ang iyong buto sa likod at ibababa ka niya. Pagdating sa bayaran, kung magpapakita ka ng isang hilig tungkol sa mga presyong legal, malalaman mo dyan ang kahulugan ng paglai. Kung matutuklasan mong naiwanan mo ang iyong kalupi, maipapatanto sa iyo kung gaano kalumanay ang imahinasyon ni Dante. Si Dante ay siyang naglikha ng obrang maestra na Divina Comedia tungkol sa langit, purgatorio at impyerno. Sa mga mag-aaral po dyan, ikinirekomenda ko na
pag-aralan ninyo ang panulat na ito ni Dante. Magpapatuloy tayo. Hindi isang maaaksayang teorya na ang pagiging iisa ang layunin ng magtataksi o driver at ang kanyang lubos na pagkakatuon sa pananaw sa buhay ay resulta ng kakaibang disenyo ng pagkakagawa ng karuwaheng Hansom. Ang tandang nahari sa bahay ng inahin ay nakaupo sa itaas na akala mo si Jupiter na nasa upuang di pwedeng maibahagi. Hawak-hawak ang tadhana sa pagitan ng suot na dalawang tsinelas na gawa sa balat at ilang palit na. Walang magawa, kakatuwa, nakakulong, tatango-tango na parang manikang mandarin. Eh, ikaw naman na pasahero, umupo ka na misto lang dagang nasa bitag. Ikaw na kinakahiyaan ng mga mayordomo sa solidong lupa at kailangang pumiyok pataas sa gilid ng iyong lagalag na sarkopago para maipaalam sa kanya ang iyong kapritsyo. Pagkatapos, sa loob ng taxi, ni hindi ka ngang isang taga-okupa. Ikaw ay bagahe, isa kang gargamento sa dagat, at ang kerubim na nakaupo sa taas, ikaw yun, ay kabisado ng buong puso ang kalya ng Davy Jones at numero. Isang gabi, nagkaroon ng mga ingay ng sayahan sa malaking gusaling gawang tisa na paupahang tirahan para sa pangmaramihan sa katabing pinto na kasunod ng McGarry's Family Cafe. Ang mga ingay ay parang nanggagaling mula sa apartment ng pamilyang Walsh. Ang bangketa ay binarahan ng sarisaring mga interesadong kapitbahay na nagbukas ng pasilyong lagusan paminsan-minsan para sa mga nagmamadaling mensahero na nagdadala mula sa McGarry ng mga bagay-bagay na kailangan sa pagdiriwang at libangan. Ang kumpulan sa bangketa ay abala sa pagkukwento at diskusyon kung saan hindi ito tinangkang alisin ang balita na si Nora Walsh ay ikakasal. Noong lumipas ang sapat na panahong na maggawang sukdulan, ang pagdiriwang, nagpuntahan ang mga taong nagsasayahan sa bangketa. Tumaklob at lumaganap sa kanila ang mga hindi naaanyayahang mga bisita. At sa hanging gabi, umalingaw-ngaw ang masayang hiyawan, pagbate, tawanan at hindi mawaring mga ingay na umusbong mula sa mga oblasyong inialay ni McGarry sa eksena ng kasalan. Malapit sa kanto na roon ang taksing karuwahe ni Jerry O'Donovan. Uwak sa gabi ang tawag noon kay Jerry. Ngunit wala nang mas makintab o mas malinis na Hansom kaysa kanya ang nanatiling sarado ang pinto nito sa mga pino at marikit na kasuotang pambabae at mga malulungkot na biyoletang lagpas na sa kanilang mga panahon. At ang kabayo ni Jerry, ako'y hindi nag-eeksahirado sa katunayan kung sasabihin ko sa iyo na ito ay pinasakan ng obena. Oats po yun. Hanggang sa isa sa mga bini-bini na nag-iiwan ng kanilang mga pinagkainan na hindi nahuhugasan sa kanilang tahanan at naggagala at nagpapaaresto ng mga taga-biyahe ay pihadong napangiti. Oo, napangiti pagkakita sa kanya. Kabilang sa palipat-lipat, maalingaw-ngaw, nagkakagulong madla, masusulyapan doon ang mataas na sombrero ni Jerry na pinaghagupitan ng mga hangin at ulan ng marami ng mga taon. Ang kanyang ilong na parang karot, pinaghampasan ng mga mapaglaro, atletikong mga supling ng mga milyonaryo at ng mga kabayaran ng mga pagsuway sa korte. Ang kanyang berdeng abrigo na may tansong mga butones na hinahangaan sa paligid ng karihang McGarry. Malinaw na inagawan na ni Jerry ng silbi ang kanyang taksi at siya'y kargado na ng kalasingan. Sa katunayan, kung ihahambing pa ito lalo, maihahantulad siya sa nakargahang bagon na taga-deliver ng tinapay kung tanggapin natin ang testimonya ng isang kabataang miron na naringgang nagsabi ay si Jerry ay may dala. Dito natin puputulin ang unang bahagi
ng ating kuwento at isa munang musika.

Ngayon at kailanman, ayan po ang titulo ng piyesang tinugtog sa saxophone ni Eddie Katindig para sa ating mga nagmumuni-muning mga baby boomers. Magpatuloy tayo sa ating kwento. Sa unang bahagi, nalaman natin na lasing na ang kutserong taxi driver ng karwahing taxi na si Jerry habang may nagaganap na pagdiriwang dahil kasal ni Nora Walsh. Pagmula sa kung saang nagdagsa ang mga tao sa kalye o naman kaya mula sa manipis na daloy ng mga naglalakad, isang kabataang babae ay natapilok at tumayo sa tabi ng taxi. Nasipat ng eksperyensadong mata ni Jerry ang galaw. Pinaabante niyang pasuray ang taxi na nang tiwarik sa tatlo o apat na mga usyosero kasama ang sarili niya. Hindi. Nahagip niya ang takip ng bomba ng tubig at hindi siya natumba. Gaya ng isang marinerong mabilis na umakyat sa mga lubid na sa hagdanan kapag may unos. Sumampa siya sa kanyang upo ang pampasada. Noong naroon na siya, ang mga likido mula sa McGarry's ay nalito. Siya'y umimbay-imbay sa layag mizan ng kanyang bapor na kasingligtas sa panganib na gaya ng propesyonadong tagakumpune ng galangit ang taas na poste ng isang mataas na gusali. "Pasok ka, Bini-Bini," sabi ni Jerry, sabay tipo ng kanyang mga riyenda. Pumasok ang kabataang babae sa loob ng karwaheng taxi. Nagsara ang pinto na kumalabog. Humagupit ang kanyang latigo sa hangin. Kumalat ng hiwa-hiwalay ang kumpulan sa kanal at ang magandang karwaheng hansom ay nagmabilis na humayo tungong kabilang ibayo ng kabayanan. Noong bahagyang sinupil ng kabayong liksing obena, ang kanyang unang hataw na humagibis biglang binuksan ni Jerry ang maliit na siwang at tumawag sa ibaba sa maliit na butas sa boses na parang basag na megapono. Nagsusumikap na manuyo. "Saan mo ngayong balak pumunta?" "Kahit saan mo gusto," ang lumabas na sagot. Mahimig, musika at kontento. Siguro nagliliwaliw lamang ito, naisip ni Jerry. At kaya siya natural lamang na nag-alok ng suhestyon. Mamasyal sa paligid ng liwasan, Bini-Bini. Elegante, maayos at walang gulo. "Sige, kung gusto mo," sagot ng pasahero. Magiliw. Nagtungo ang taxi sa panlimang abenida at nagpabilis siya sa walang kasagabal-gabal na kalye. Si Jerry ay napatalon-talon at napauga-uga sa kanyang upuan. Ang mga likidong McGarry na mabisang espiritu ay nabulabog at nagpadala ng mga panibagong singaw sa ulo niya. Kumanta siya ng isang sinaunang awit sa Killsnook at ipinagwagayway niya ang latigo na parang baton. Sa looban ng taxi, napaupo ng matuwid ang pasahero sa mga almohadon, tumitingin sa pakanan at sa pakaliwa, sa mga ilaw at mga tirahan. Maging sa nasisilungang hansom, ang mga mata niya ay nagniningning na tila mga bituin sa takip silim. Noong makarating sila sa kalyang 59th, tumatango-tango na ang ulo ni Jerry at ang paghawak niya sa riyenda ay maluwag na. Subalit ang kabayo ay lumiko sa entradahan ng parke at sinimulan ang nakasanayang pag-ikot gabi-gabi. At ngayon, ang pasahero ay sumandal, nabighani, at linanghap ng malalim ang malinis, kaaya-ayang mga samyo ng damo at dahon at bulaklak. At ang matalinong hayop sa pagitan ng mga ehe, nakakaalam ng kanyang teritoryo, ay bumaling sa nakasanayan niyang kadaora na paglakad at nanatili ito sa bandang kanan ng daan. Pinagwagian ng nakasanayang gawe ang lumalalang pagkaantok ni Jerry. Itinas niya ang awang na pinto ng kanyang sasakyang pinagbabato-bato ng bagyo at nagsagawa ng pagtatanong na karaniwang isinasagawa ng mga magtataksi sa parke. "Gusto mo bang tumigil sa kasino, Bini-Bini? Merienda ng konti at kikinig ng musika?" Lahat tumitigil. "Ba, wari ko maganda yan," sabi ng pasahero.
Hinila ang riendang nagpahinto ng marahas sa kabayo sa entradahan ng kasino. Nagbukas ang mga pintuan ng karuwaheng taxi. Ang pasahero ay direktang umapak sa sahig. Agad-agad siya'y nasukul sa isang sapot ng nakakaengganyong tugtugin at nasilaw sa tanawing puno ng ilaw at kulay. Mayroon kung sinong naglagay ng isang maliliit na kwadrong tarheta sa kanyang kamay at nakasulat doon ang numerong 34. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang kanyang taxi sa 20 yardang layo na nakahilera sa mga naghihintay na maraming karwahe, taxi at mga sasakyang demotor. Sa sandaling iyon, isang lalaki na nagmumukhang puro puting kamisidentrong na almirol ay tagmala kabalyerong sumayaw patras sa harap niya. Sa sumunod na sandali, siya ay nakaupo sa isang maliit na lamesa sa may tabi ng barandilya na kung saan umakyat at pumulupot ang baging nakampupot. Para bagang mayroong tahimik, napaanyayang siya ay bumili. Kinonsulta niya ang tipon niyang maliliit na barya sa kanyang manipis na pitaka at mula rito ay nasagap niya ang lisensyang manghiling ng isang basong serbesa. Umupo siya roon, nilalanghap at inuunawa niya ang lahat. Ang mga bagong kulay, bagong hubog na buhay sa isang diwatang kastilyo sa isang engkantadong kakahuyan. Sa puntong ito, isa munang tugtugin bago tayo magpatuloy.

husog husog ng konti. Hati-hati dahil masyadong masikip ang upuan. At kung iyong kakusapin ako na may hindi maselan at payag, matabihan, humusog lang ng konti.

0: Magpapatuloy tayo sa ating kwento. So nasa kasino na ang ating bidang babae. Sa 50 mga lamesa ay nakaupo ang mga prinsipe at mga reyna na nakasuot ng lahat ng mga seda at hiyas sa mundo. At paminsan-minsan, isa sa kanila ay titingin na nang-uusisa sa pasahero ni Jerry. Nakita nila ang isang payak na anyo na nakasuot ng kulay rosas na seda na tinimplahan ng manipis at isang pangkaraniwang mukha na kakakikitaan ng sigla sa buhay na kinaiinggitan ng mga reyna. 2 beses na ang mahabang kamay ng orasan ay umikot. Nagsimulang mga unti ang mga maharlika mula sa kanilang mga tronong na pinturahan ng fresco. At nag-ingayan o nagkalampagan silang umalis sakay sa kanilang mga behikulong pang-estado. Ang musika ay nagretiro sa mga kahang kahoy at bag na gawang katad at tapete. Harap-harapang inalis ng mga serbidor ang mga sapin ng mga mesa sa malapit sa payak na katauhang nakaupo na halos nag-iisa. Tumayo ang pasahero ni Jerry at simple niyang iniabot ang tarhetang may numero. "Mayroon bang para sa tiket?" tinanong niya. Sinabi sa kanya ng serbidor na iyon ay ang kanyang tiket na pang-taxi at dapat niyang ibigay ito sa mamang nasa pasukan. Kinuha ito ng mamang nasabi at tinawag ang numero. 3 hansom ang nakahilera. Ang magta-taxi ng isa sa mga ito ay pumuntang nang gising kay Jerry na tulog sa kanyang sasakyan. Matinding mura ang pinakawalan niya. Umakyat sa Puente de Mando at iniugit niya ang kanyang sasakyan sa direksyon ng Pantalan. Pumasok doon ang kanyang pasahero at ang taxi ay pumaikot sa malamig na malilim na looban ng parke tungo sa pinakamaikling rutang pauwi. Sa entradahan, isang kisap ng katwiran na nagwangis na biglang hinala ay sumagi sa malabong diwa ni Jerry. Isa o 2 bagay ang pumasok sa isipan niya. Pinahinto niya ang kanyang kabayo. Inangat ang takip ng bintanilya o awang na pinto at pinadagundong niya sa binuksang uwang ang kanyang tinig na matining na parang isang tinggang pang-arok ng lalim. "Gusto kong makita ang 4 na dolyar bago magpatuloy sa pagsakay na to. May pera ka ba?"
1: "4 na dolyar!"
0: Tumawa ang pasahero mahina.
1: "Ay naku, wala. Mayroon lang akong ilang baryang sentimo at 1 o 2 diyam.
0: Isinara ni Jerry ang takip ng siwang na bintanilya at hinagupit niya ang kanyang kabayong pakain ng ubena. Ang kalantog ng mga paang kabayo ay nananakal subalit hindi ito matabunan ang tunog ng kanyang pagmumura. Humiyaw siya ng mga nasasakal at humihingal na mura sa kalangitang sagana sa bituin. Galit siyang nagpahagupit sa kanyang latigo sa mga dumadaang mga behikulo. Nagkalat siya ng masisidhi at walang katapusan ang pagpanibagong mura at pagsusumpa sa daan. Na isang atrasadong driver ng truck na gumagapang pauwi ay nakarinig at napahiya. Subalit alam niya ang kanyang huling dulugan at takbo niya ang kanyang kabayo tungo roon. Sa bahay na may mga kulay lunti ang ilaw sa tabi ng akyatang mga baitang, tumigil siya. Marahas niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at pabagsak siyang bumaba sa lupa. "Halika na, ikaw," sabi niya, magaspang. Ang kanyang pasahero ay lumabas na ang mga nangangarap ng ngiting kasino ay nakamarka pa rin sa kanyang payak na mukha. Hinawakan ni Jerry ang kanyang braso at dinala niya ito sa loob ng presinto. Isang sarhento na may kulay abong bigote ay tumingin ng masinsinan mula sa kabila ng mesa. Siya at ang magta-taxi ay hindi estranghero sa isa't isa. "Sarhento," umpisa ni Jerry sa kanyang lumang maingay, pamartir at madagundong na tono ng pagrereklamo.
1: "Mayroon akong pasada rito na..."
0: Panandali ang huminto si Jerry. Idinaan niya ang kanyang mabakong pulang kamay sa kanyang noo
1: Ang ulap na gawa ni McGarry ay nagsimula ng maglaho. Isang pasada, sarhento, ipinagpatuloy niya, nakangiti. Nagusto kong ipakilala sa iyo. Asawa ko to na pinakasalan ko sa matandang Walsh ngayong gabi. At sobrang hirap ang pagsubok na dinanas namin. Totoo. Makipagkamay ka kay Sarhento Nora at nang makauwi na tayo. Bago pumasok sa taxi, nagbuntong hininga ng malalim si Nora. Napakasaya ko sa araw na ito, Jerry, sabi niya. Ayan po, dyan po natin tatapusin ang ating kwento. Sana'y nabigyan kayo ng kasayahan at katatawanan ng kwento ni Jerry at ang kanyang pasaherong asawa pala niya na si Nora. Isa po munang tugtugin para sa inyo.

Ay, oras na naman po ang ating pamamaalam sa bilis ng panahon. Pati isang oras, gaiglap lamang. Bago po tayo talagang magpaalaman na ng husto, ito po ay announcement na may screening ng pelikulang Magellan bukas sa Mercury Theater, 10:30 ng umaga. Mag-book po lamang sa mercury.org.au. Pelikula ito ni Love Diaz. Si Magellan ay isang Portuguese navigator na nagrebelde sa hari ng Portugal at nangumbinse sa hari ng Espanya na si Haring Felipe na suportahan siyang mag-ekspedisyon sa silangan. At kung maaalala ninyo mga kapwa Pinoy na si Magellan siya ang pumunta sa Pilipinas at lumapag sa Mactan. Ang pelikulang ito ay ginawa sa apat na lengguwahe: Portuguese, Spanish, Cebuano, hindi po Tagalog, Cebuano at Pranses. Kaya kung kayo po ay interesadong manood nito, ito po ay very historical, bukas po ng 10:30 sa Mercury Theater. So huwag pong kalimutang makinig dito sa ating radio mula dito sa 103.1 EBI FM. Ang ating halo-halo special ay kada Huwebes ng alas 12:30 hanggang 1:30 ng tanghali. Huwag kaligtaang makinig sa ating Radio Pilipinas.